0: 目啦，塞比啦，那 Fairchild Radio
1: 94.7 FM。
0: Kabayan Radio, Bayan Radio. Narito na si Prince Alan para sa mga nagpapagong balita.
2: Oras po natin, 7:31. Narito po ang mga nagpapagong balita sa oras na ito.

prosecution panel ng impeachment trial ni BP Sana 100% ready na. Handang-handa na ang House Prosecution Panel na sa pagpapresenta ng mga ebidensya sa pagsisimula ng pagkikipagtuos sa defense team ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes sa

Senate Impeachment Court. Sinabi ni Impeachment Advisor at dating House Squad Comchair Robert Ace Barbers na ang July 6 ay tanda ng pagsisimula ng opisyal na proseso at presentasyon sa publiko ng mga ebidensya alinsunod sa Constitution. Isinilarawan ni Barbers ang linggong ito bilang linggo ng ebidensya. Hayaan nating ang katotohanan ang manggaling sa ebidensya, hindi sa propaganda. Hayaan nating ang batas ang manaig, hindi ang ingay ng politika, saad ni Barbers. Ayon naman kay House Prosecution Spokesperson si Alonto Adiong, tapos na ang buwan ng masusing paghahanda para sa makasaysayang paglilitis. We are 100% ready, our prosecutors and our legal team and everyone supporting the prosecution have worked tirelessly to prepare for this constitution duty, ani Adiong. Nilinaw ni Adiong na ang unang araw ng trial ay hindi pa agad maglalabas ng mga testigo o ebidensya. Marami ang umaasang may mga testigo agad bukas, pero ang unang araw ay nakalaan para sa opening of the trial, opening statements at pagresorba ng mga legal and procedural issues. Normal yan sa anumang seryosong paglilitis, paliwanag niya. Para sa prosecution, mahalaga ang pagsisimula ng trial dahil dito sa Senate Impeachment Court, ihaharap ang mga argumento at kalaunan ay ang ebidensya. Binanggit din ng tagapagsalita na hindi nila layunin ang makipagtagisan ng soundbite o politika. Ang layunin namin ay simple, ilatag ang ebidensya, sundin ang proseso at hayaan ang impeachment court na magpasya balay sa batas at sa mga katotohanan, giit niya. Tiniyak ni Adiong na rerespetuhin ng prosecution ang lahat ng desisyon ng Senado bilang impeachment court. Ang pinakamahalagang mangyayari ay hindi kung sino ang mas mahusay magsalita. Ang pinakamahalaga ay nagsisimula na ang impeachment trial. Gumagana na ang ating constitution at gumagalaw ang ating institution ayon sa itinakdang proseso pagtatapos niya. Samantala, VP Sara, mas mabuting dumalo ng trial ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas magiging madali na malaman ng lahat kung dadalo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Inataasan ng impeachment court si Duterte na humarap sa kanyang paglilitis July 6 ng personal o sa pamagitan ng abogado. Sinabi ni Marcos na bagaman at nasa akusado kung haharap o hindi, makabubuti kung ang akusado ay direktang makakasagot at hindi sa pamagitan ng mga abogado. Si Marcos ay nagsilbering Senator Judge noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Kung diretsyong makapagsagot at di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso, but that's just my own opinion and that's not legal opinion. Napaulat na sinabi ni Marcos sa panayam sa mga supporters or reporters sa Vancouver. Ayon sa Pangulo, kung siya ang akusado ay personal siyang haharap at sasagutin ang mga paratang. If they, the lawyers, advise me not to appear, I would insist on appearing, ani Marcos. Nauna nang sinabi ng isa sa mga abogado ni Duterte na si Michael Pua na maaring humarap ang vice-presidente sa paglilitis kung kinakailangan. Ayong ngayong araw nakatakdang magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ito po ang mga nagbabagyang balita sa oras na ito mula sa himpilan po ng Fairchild Cabayan Radio. Ako po si Prince Allen, nagbabalita.

Pinazanha, mas Pinalhas. Cabal Radio 94.7. Atinito. Alright, check your time, peace up, everybody. Get exactly 40 minutes before or past 7 o'clock in the evening. It's 7:40 is our time now, mga kaibigan. Isang magandang linggo ng gabi. Ngayon po ay July 5, 2026. July 5 na, yan naman. Kumusta na po tayo sa lahat po naman nakikinig sa ating ngayon sa kanilang pong mga tahanan. Isang magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang pong mga sasakyan habang nagmamaneho, papunta or galing sa work. Ingat-ingat po sa inyong pag-drive at focus lang sa inyong pong daraanan. Nang sa ganun ay makarating po kayo ng safe, ayun naman. Kasi po talagang kaninang madaling araw pa po, kaninang tanghali pa, no, umuulan. Talagang napakalakas po ng ulan kaninang tanghali, no? Medyo nag-hail pa nga po dito sa bandang south po kanina. Iwan ko lang po dito sa my northeast, no? Alright, so ingat-ingat po kayo. Ha? And of course, for those who are listening right now, would like to say hi and good evening sa inyo pong lahat. Ayan, nakikinig po sa ating ngayon si Sir Bojo Bautista. Hello, Sir Bojo. Kumusta na po tayo dyan? Ang ating pong magiting at masipag na chairman ng United Filipino Entrepreneurs Association ng Alberta, Canada. Yun naman. Kumusta naman tayo dyan, Sir Bojo? Sabi ni Sir Bojo, shout out po Sir Prince Allen, Ufaya Camping. It will be on July 11. Ayan, sa lahat po ng mga gustong mag-join ng Ufaya Camping, that will be on July 11 and 12. Calgary District members, everyone is invited. Ayan, sa lahat po ng mga member po ng Ufaya, at kung gustong pong mag-join sa Calgary or Ufaya Camping, that will be on July 11 and 12. Saan po ulit ito gaganapin, Sir Bojo? Saan po itong camping na ito? Para nang sa ganun, alam nila kung makapag-decide po sila kung sakaling malayo or malapit, at least kung kakayanin po nila, baka maisipan po nilang mag-join, ano? Alright! We'd like to say hi and good evening also sa lahat po ng mga nakikinig sa atin po dyan sa Pilipinas. Isang magandang Monday morning po sa inyo dyan, ano? Talagang Monday na ulit po, no? Monday morning na. At sa lahat po ng mga nag-aabang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ngayon po yung unang araw po ng trial, ano? Kaya sa lahat po ng mga nag-aabang, panalangin po natin na maging maayos po yung trial, ano? At maging patas po ang lahat po ng mga mga senator judges po natin, ano? Alright, for those who would like to be part of our program, kung gusto niyo pong mag-join sa ating pong programa, mag-message lamang po kayo sa atin pong, mag-comment down po kayo sa atin pong Facebook Live. Or pwede rin po kayong tumawag if you would like to go live on the air. You can call me at 587-968-4968. Siyempre, dito lamang yan sa Fairchild Combined Radio 94.7. Atin ito!

0: Magandang gabi, Calgary. Narito na si Prince Alan para sa Gabay ng Buhay. Gabay ng Buhay.
1: Gabay ng Buhay.
0: Gabay ng Buhay. Mula sa mga salita ng ating Diyos na buhay.

Kailangan bang tumigil magtrabaho para makapag-serve kay Lord? Maraming tao ang nalilito sa bagay na ito. Akala nila, kapag gusto mong maglingkod sa Diyos, kapag gusto mong maging close sa ating Panginoon, ay kailangan mong iwan at bitawan ang lahat ng mga bagay. Ang trabaho mo, ang negosyo mo, maging yung mga pangarap mo sa buhay. Kaya kung minsan may mga taong nawawalan ng ganang mag-build ng kanilang future, ngunit isipin po natin ang bagay na ito, no? Marami rin namang tao sa Bible ang ginamit ng Panginoon habang sila po ay mayroong trabaho. May fisherman, may tax collector, mayroong tent maker, may leader, may doctor, may businessman. Hindi lahat tinawag para umalis sa kanila pong trabaho o tinatawag po nating secular job. May mga tinawag para maging ilaw habang sila po'y nasa kanilang mga trabaho. Eh, ibig sabihin, mga kapatid, pwede kang mag-serve kay Lord. Pwede kang maglingkod sa ating Diyos na buhay habang ikaw ay nagnenegosyo. Pwede kang mag-serve sa ating Diyos na buhay habang nagtatayo ng iyong karera sa buhay. Sa paraan ng pagtrato mo sa mga taong nasa paligid mo, sa iyong katapatan, sa iyong trabaho, at sa iyong disiplina sa mga bagay na iyong ginagawa. Maging sa iyong pagtulong sa iyong pamilya, sa pagbigay mo ng trabaho sa ibang mga tao. At kapag maayos ang puso mo, nagiging ministry din yon sa ating Diyos na buhay. Kapag maayos ang puso mo sa mga bagay na ginagawa mo, iyon po ay isang ministry na iyong ginagawa sa ating Diyos na buhay. Kaya hindi mo kailangang mamili agad sa pagitan ng

faith at work. Pwede silang magsabay. At minsan, yung business mo pa nga mismo, yung negosyo mo pa nga mismo, ang magiging paraan para mas marami kang matulungan, magiging blessing ka sa ibang mga nangangailangan, hindi lang yung sa iyong pamilya, kundi maging sa kaharian ng ating Diyos na buhay. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 23, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord." Sinasabi ng Bible na anumang bagay na ginagawa mo, ikaw man ay nasa trabaho, ikaw man ay nagne-negosyo, ikaw man ay isang estudyante, gawin mo ito ng buong puso na para bang ginagawa mo para sa ating Diyos na buhay. Kaya kahit anong trabaho o negosyo ang meron ka, kahit anong pinagkakabalahan meron ka, pwede mo itong gawing paraan para i-honor ang ating Diyos sa pamamagitan ng quality na iyong ginagawa. Higit sa lahat, yung pagtrato mo sa mga tao sa paligid mo. Kaya kung kayo po ay nag-iisip, maaaring minsan naisip po ninyo na ano kaya? Gusto kong mag full time pero baka wala akong pambili ng bigas. Hindi kinakailangan iwanan mo ang iyong trabaho upang makapaglingkod sa ating Diyos. Tandaan mo na maaaring ang iyong trabaho ay magiging blessing hindi lamang sa iyong pamilya, kundi maging sa kaharian ng ating Diyos na buhay, maging sa mga taong nangangailangan. Kaya ikaw ay patuloy na manalangin pagkalooban ka ng Diyos ng kalakasan upang gawin ang iyong pang-araw-araw na trabaho at magampanan mo rin ang iyong ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyong buhay. Purihin ang ating Diyos na buhay. Naway patuloy po tayong pagpalain ng Diyos.

Isang makabuluhang episode ang inyong napakinggan dito lang sa Gabay sa Landas ng Buhay kasama si Prince Alan dito lang sa Kabayan Radio 94.7 Atin To.

Rise, 6 minutes before 8 o'clock in the evening. Kasama pa rin si Prince Alan. Siyempre dito lamang yan sa Kabayan Radio 94.7. Atin ito. Alright, so gaya po ng sinasabi po natin kanina, ano man ang ating mga ginagawa sa tahanan, sa trabaho, sa ating ministry o sa pang-araw-araw po nating buhay, gawin natin ito ng buong puso, no? Na para sa Panginoon at hindi lamang para sa tao. Paring hindi mapansin ng mundo ang ating mga pagsisikap. Ngunit tandaan po natin, nakikita po ito ng ating Diyos na buhay. At ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa papuri ng tao, kundi sa katapatan natin sa ating Panginoon. Kaya sa bawat gawain po natin, piliin nating maglingkod ng mayroong pag-ibig, mayroong katapatan at kahusayan, sapagkat ang ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating Amang nasa langit. Kaya naway ang talata pong ating narinig kanina sa Colossians chapter 3 verse 23 ay maging gabay po natin sa ating pong landas, no, sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya sabi niya, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay sa ating pong programa. Once again, would I to say hi and good evening sa inyong lahat. Sabi po ni Sir Bojo Bautista, sa lahat daw po ng mga interesado, no, na mag-join sa Uvea Camping that will be on July 11 and 12. Doon daw po sa Blood Indian Reserve. Ayan, dami yan, no? Sabi ni Sir Bojo, bahala na, Pastor. Basta God will provide for everything. Yun naman. Maraming salamat, Sir Bojo, sa iyong magandang insight, no? Para sa ating pong ating topic ngayong gabi. Yun! Next Sunday, makakasama niyo po si Sir Bojo. Kaya wag na wag po ninyong palalampasin. Maganda po ang magiging topic po nila, Sir Bojo. Yun! Alright, once again, thank you so much for keeping me company for the past, actually, 30 minutes na lang yan, ano? Busy tayo, mayroon tayong pinuntahan kanina. Bumisita tayo sa ating pong mga kapatiran. Alright, maraming salamat once again. See you again next month, you know? First Sunday of the month. Lagi po nating tandaan, no matter what, God loves you very hard.